ogo fun mesaya e ja jo dupe lowo baba agbalagba oye oni majemu ara and jesus gbugbe eleyi di mimo to ba kun fun ope to mo dupe o le wa surrounded mo so nkan kan cultivate the attitude of gratitude. I want you to cultivate the attitude of gratitude. Eni kan kin da wa wi mo fe ko gigi ko dewa ko di wa si re ke yan mo dupe te ba re nti mo dupe won I wale asiri ni o. When you are thankful, your thank will always be full. En te ba ri ti mo dupe owo re o le kan sale apo o no bi je pe gbogbo awon ti mo se testimony a le koyan won kere je le dagbon ka kan jo ka fi ope ka fe se rajo laaro Wednesday ka to gbadua keji ti Olorun ki ko mo wa ni mo so di merin laaro ta ba wa de church awon kan be ti anjo mo church ti won ti gba apere iran lowo engineer ni fun lapere iran lowo engineer e mo ti je pastor Mrs. o pale mo e pe won eyin te feran lowo da bo mo jojo bi ru mi bayi mo di kuku kokan mo mi awa ba dowo po sa aribi to gba nu de.

ma mi ma boyo ndupe boyo njo boya nu endun eni to ba pade ala nu ni bo se wa yen o di dada ko angeli si o olorun agbe oga o adupe lowo e oba to ndari afefe ada ogo pada fun o se gan o eje agbadua keji ti olorun ki ko eni kan ni kini adua fun idari ji ese so ti gbari oni bi emi ba nsami ese ko si eni to le duo bibeli so wi pe gbogbo eni to ba gba ese laaye ninu okan re oni adua re papa yo je ira ngwaju olohun. If I regard iniquity in my heart, only the prayer of that person will be an abomination. So mo ti an pe ni rira abomination. So o so gbon teyan le da mummy se ni jora yin loju se le kunle daddy se le kunle e baba dari ese mi je mi oju ba yan na lo beyan ba ti mese lese nko won ni oni pe lori ikunle ese to nda yen so fun mo ri awon eniyan ni jo Sunday ni program ta se ni ijere bi won se n gbadua ti won tun kun pa won ni seyun mo mo ra won eyan ti won do bale ti won la won ni fafa ku fa ma won ni mumuku mu mo mo ba won yo mo ba won yo mo ro kun logun awon to gba Jesu gege bi oluwa to lugba la won. I was happy. Now bi won na se wa nbe yin o to biju esa gan o kan ra kunle kun ni baba dariji mi o ni se be mo otan la dua keta ati kerin ti mo fe gba o ba sise lara re o oluwa oni bi wo ba nsami ese ta lo le du

0: ti kunle nwaju re o sugbe idarije nbe lodu e ka le ba ma beru e gugu ese lero loro ati nise nitori iku ataji nde re darije wa laaro gugu eni ti nbo mi kaka kiri aye dari ese waji wa in the name of Jesus Christ ogo ni fun o Jesus Jesus oluwa wa now eja dide nle eja gbadua keta ka to gbele ekerin elekerin inu oro ni ma ti timbo mo fe soro laaro ji mama ambo service loni o ago mejo abo oni ise alakoko bere elekeje o bere ni ago merin lati iworodo ewo moto gbagi ele fe sokale ni wema e bere church olorun ojiji nibi garage pepe yopon mo angbara di fun ipade majemu covenant prayer ni ojo Friday oni wakati ka abo lati join gbogbo eyin omo olohun kaka ki agbalaye to ti wa comfort life ri boyo ti debe ri o ti wa si church yen ri o wa mo emi olohun kan ni ba mi pade oni ka bo pade ninu auditorium wa titun just for 1.5 hours time to ba wa convenient fun ni a si di adua yen ni ago mefa ni idaji ni ojo Friday yo pari titi ago meje abo laaro mo lo bi ise re eyin to ba se pe te fe wa niyan to ba se pe lago mesan lo fe wa ko ba kankan se to ba se pa lago meji la ni 1.5 hours ni to ba se pa lago meta osan to ba se pa lago mefa irole lo fe lojo Friday to ba se pa lago mesan ale lo fe dede bo ba se pa lago meji lohun lo fe eh enikan ni tin ba wa ta lago mesan se ni lo le mo ife lo le mo ko ba nkankan je ba se gbadua ni agba yipo ni enikan ni ki la nbo wa se on kan nbo wa jeje to ba wa di on the 7 lojo birthday woli odekunle ma wa fa se se eje yen ni pe baba ku to di August odun tin bo se nkan bayi ninu aye mi mo ro bo ti ye yin so bo ba ti gbadua wakati kan abo re tan ma o ba mi nbe ma wa nbe throughout ni mi o ni ku onu church titi ti o fi daro ojo keji be ni ma mo lago ma mo gbadua fun yin wa mo jeje ma so nkan ti emi olorun ni ke so fun iyen lo be adua keta ti olorun ki ko o la dua nu gbogbo eyan gbe owo soke wa ni baba sanu fun mi ran mi lowo o si bi to ba ti le da ko anu iran lowo gbodo tele o le leke olorun jo kili o to su loni sanu mi lori oro ise mi nipa ti iwe igbelu mi nipa ti education mi nipa toro ati loko isu atenumoran ki jona Olorun le ran lowo oba ba ni se ni loruko baba to ma ti temi mimo iran lowo dide fun o ni gbogbo ojo aye re in the name of Jesus e kigbe yo ran mi lowo yo sanu mi mo ti mu po ba yen oni laarin odun ma so ise mi ji olorun lo soro oni tin ba binu ma si ran ti anu mi ki olorun ko sanu fun o ki olorun ko sanu fun awon omo re o gbogbo eni ti nbo mi laaro yi wa ra anugba ipinu olorun fun aye re yo di mi muse in the name of Jesus Christ aneje nfele ikun ki nsare ya yin ki nsare so eleyi wole loni lo mi wa di number eleketa omi number 3 la fe lo and dajo omi boya osese nba wa join for the first time to ba ti di 6:30 ni se lo wa bottle water kan iba se po oro o le bu sinu e omi yen la lo ojo mewa la fi sa omi mewa jo omi mewa yen nikan la fi we nkan merin la nse si omi tu la gbara olohun iwo na join wa laaro yi odekunle epafras lori YouTube odekunle epafras na ma wa lori Facebook TikTok ni 6:30 join mi nbe gbogbo se nje ti olohun and gbogbo eyin te wa ni UK egbon ti mo fe la gbara olohun to ba di Tuesday on the 18th yen pe next week Tuesday e ba mi so fun won yen yin e pe mama yi bo ba si fe gba flyer ti ba ti pari ni sin ma fun yin ni number bo laaro yi ki to mo bo si ka to bo sinu agba mi eto ni church ago mefa bo lo ni mi ma wa lori Facebook o mi wa di meta bayi mo wo ti o sele ti tele gan itan le now e wa gbon ti mo fe so igbogbo le gbogbo eyan omo olodun jake jadu aye egbon ti mo fe wi ohun ti mama yi so ka fi gbadua ka to gbadua number 4 am bon church loni e pe mama yi ki n sare gbo olon se ba mbe o
1: Chati mo ti mo comfort light mi banu je ti pin Lojo ti mo comfort light mi banu je ti pin Imo

0: Aba mi o ekun si oluwa o oluwa mo sagbara dokun emi omo ijo yin lori afefe ni mo dupe lowo arugbo ojo olorun comfort life to tun aye mi se to so aye mi dotun mo gbe olorun ga olorun comfort life olorun ojiji igbe aye mi o ni tumo tele mo nsise won fogun si bi ti mo tin taja odidi odun mewa mi o se nkankan mo kan wa eru ati nsise nba mi sugbon mo dupe lowo arugbo ojo ijo ti mo mo ijo comfort life ti mo koko wa ijo comfort life ni wema ni badan isoru akoko ni November 2022 30 Jordan Day isoru akoko yen ohun ni mo wa iwasu te iwasu nbe olorun pese ise fun mi oja ti mo nta to je pe awon eyan so njowu mi ni okowo to olorun ojiji da mi to je pe mi o ti ero nu de beri bi pe mo le se ru okowo be mo dupe lowo arugbo ojo opo emi akoko niyan opo emi ekeji nigba te ni ka mo tu oja isododo mo tu oja isododo na tori gba te si wa niye ene iye mi sese lo si awon ti mo ti se nigba ti mo wa ni secondary school to wa je po ko ba education awon omo mi o sase yori lori education iwe to ye ko mo mi o ka laarin odun marun omo mi lo odun mewa.
1: Nice engineer eba npo eba tun mo mo yen eba fi mic se ki wo tutun be yen so gbogbo eyan omo olohun dide nle a fe gbadura meji bi
0: iwe to ye ko mo mi o ka laarin odun marun omo mi lo odun mewa.
1: Nice asenti ya ba se ile asenti baba ba se ile aso le tile kun mo la awon omo e se rere laye o e se rere ko ba le ye wa o gbogbo eyan omo olohun nawo e mejeji soke kini mama mi towo bo kini baba mi towo bo to je ki irin ajo mi o le agbara olohun ati eje jesu ba mi kadanu lori aye mi olohun dide lati ran mi lowo emi mimo ja fun mi gbogbo nti won towo bo nile baba mi gbogbo nti won towo bo nile iya mi gbogbo nti won towo bo gbogbo nti iran mi towo bo to je kaye mi o le olorun ninu ipa atagbara fe jere pare lori aye mi o ojiji atijo lori aye mi olorun ba mi teri mo fe ko ja lo waju ko ja lo seyin mama yen nigba te to ko wa ba se ni tu oja isododo oni aye mi to gbera gbogbo eni to ngbo mi laaro kutukutu aye re gbera mo so tase tase ojiji atijo eseju oni nto towo bo ju oni to je ki ni ajo awon omo re o le nitori iku atajinde eje jesu pare laaro yi in Jesus name pepe yo pomo nu service laaro yi ago meju abo ni first service ago merin ni second service e mura mama awon adua ti ma mu iran lowo jade leleyi engineer and the mic is mama ilenu kino wa sele odun mewa
0: ko to pari igba ti mo tu oja isododo ti mo ni ka gbadura fun awon omo mi fase yori lomo mi to sase yori le education re ti awon aburo re na to rona lo lati gain admission mo dupe lowo arugbo ojo o ba mi se eleketa o to akoko lati yin fun omo mi o ba koko mo moko wale omo to tin logbon odun omo aro omo roko ha mo ni oluwa gba mi mo se lo si bi pepe adura mi niyan arugbo ojo ibi kebi ti oko ayanmo omo mi ba wa okan ni ogbodo sinmi mo titi ti o fi wo omo mi ri olorun ojiji mo ba mi se oko ayanmo omo mi won mo pade ara won o su mesan leyin gan pade ara won emi won se introduction leyin introduction ton se gbe yawo ton le oko omo mi so fun omo mi lo fi iwe han wi pe ohun na ti lo sisilo to n lo ba olorun geje wi pe ko olorun fun laye ayanmo won olorun wa se pomo mi le se adura won mo dupe lowo arugbo ojo o ba mi se o wa tun di pe won se introduction tun nigba kan se introduction tun ya won ebi oko ba wa iya ko ati baba oko pe eh won lawon ogbodo pariwo ke se pa won ni san ko ri omo mi o e sugbon e koko ko sa ko lo boko na awon wa mo se mo ni nbo laye tin se ru e mo wa ran tin ti baba mi te mo so fun wa wi pe en ti ba bi o jeje to si ku jeje pe kan la lo si o
1: nice Benny, mi mo so be pe agbara nla si o nika ti an ba bi o jeje to tun wa ku lai pariwo e waye mama ope lope pe ya ijeya aladua bi won ba se tilekun mo gbogbo awon omo re ni mama so mo sunle baba so mo sunle oh eyin omo so ni dide soro ara re won ni oko to fe na ti lo silo o lo winner o lo gbadua olodun je npade te mi se yin o lenu eyin kan imukumu lo mu so omo di to fi mumukumu ta lo fi lo so obo lo so ko to fe n to fe yin omo so pe gbugbe n ti ba ti pade ojo ba ti pade won na lo ki e mole to n ba won sun no wonder waye re wo yin ajo re bo se wo bo won se fi o si style so o kun fadua eh so megun tin ja nle won kon lo fi je pe adua le pe ko to gbe eda soke to ba gbe soke tan a permanent e ni e wo koni da o ka mo baba re ki won mo no si tun ku lai si fihan o lo je ki mo ki gbe pe agbara nla si o nika ti won ba bi o jeje to tun wa ku lai pariwo bi bi ni sile aye ki sajoji ajoji ni sa nigbati eyan ba pada si orun lai mi aye eke baba egun ile baba mi ofa ile wa jade lara mi je nse mi pepe yo pomo lo ni lo mi wa di number eleketa omi number 3 la belu andajo omi boya o se se mba wa join for the first time to ba ti di 6:30 this lo wa bottle water kan ba se po oro o le bu sinu e omi yen la lo ojo mewa la bi sa omi mewa jo omi mewa yen nikan la fi we nkan merin la nse si omi lagbara olohun iwo na join wa laaro yi o dekunle epafras lori YouTube o dekunle epafras na ma wa lori Facebook TikTok ni 6:30 join mi nbe o si dabi ki nti gogo se nje ti olohun and gogo eyin te wa ni UK lagbara olohun to ba di Tuesday on the 18th next week Tuesday e ba mi so fun awon eyan yin e gba woli o dekunle epafras la leju is just a night ago marun se ago mejo si mesan ale o ti to gogo eyin te ba fe gba flyer e lo number eyin te lo mo nbe je ka no tin owo mi je fowo mi komo re 081 637 kan 3443 egbo number yin in ni o fi pe mi o kan fi bere pe e fun mi ni wele wo flyer bo se ko na bo ko yin o ba yin flyer 081 637 kan 3443 e fi ba mi soro pe ki n fun yin ni flyer mo pe mi o bo laaro yi ki n to mo bo si ka to bo sinu agba mi eto ni church ago mefa abo loni ni ma wa lori Facebook omi wa di meta bayi won wo ti o sele ti tele gbe ton le e je n gbo n ti mama yin so o si dabi ki n ti de church adua n se mi laaro yi oni loju anu foke ni igba marun gbanu oluwa in the name of Jesus e wa wo n to sele mama e pari oro yin ki n gbo
0: ki omo ogun ma pari wo ohun esu ni bi mo se yari mo won lowo njo na nu mo lohun mo pariwo te wi mo lohun esu ni mo ni ke se to lohun mo lohun esu ni o tori pe egun mo se gbe yawo o nbe ninu iran mi iya mi o se gbe yawo iya mi o se gbe yawo nigba to tun di temi na oku bi osu meji ta ti dajo gbe yawo emi ani mi gbodo si nibe a gbodo pariwo a palo marriage ta se ndi ti lo fi mi pa mi si gba ta won bi oko mi se awon ton se emi ani a iyawo wa ta nsan kan le lori lataaro a ti eri ni o sese wa mu wa no le bi ti mo wa
1: ba gbogbo eyan dide ni pakata belly so be go kobo ni amanu enikan ni idile nso isa ingbede so tede mi gatua Yeye be kwa lada zataka halade waki be baba mi be gure lori mi sa oje moja awon blog o gbe omo ra awon ti en lo nlo bi adua awon ti en ni mo gbadua wo pattern wo tan ran bo se lo iya to bi ya ti won ko se wedding iya ti won ko se wedding nigbo kan tonu ti won egun yen tun se o tun sase yori loje yo yari e wa wo nkan ti en so fun ya won ni o ngbo dale awon ni oko wa bere iyawo ta njo si lataro wa da ase o fi pamọ bi kan ni ẹgbẹ́ ọwọ́ sórí báyìí lolúwa wí ègún tí ń jà nílé bàbá rẹ̀ agbára tí ń sọ pé wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ agbára tó ní wọ́n tu àga ayọ̀ kọ́ máa já láyé wa máa já in the name of Jesus. In ti manje ngbe testimony ni there is so many lessons to be learned. Egbo mi mama egbo mi baba a dan kan wo ma fi apere iran lowo li awon eyan lowo laaro yi please mo fi adua taro isawe wo tutu mu nto to e dide wuya lati iwo road e wo moto gbagi elefe sokale ni wema e bere to ti olorun ojiji bi garage yen olufe bo ba ko omo ba gbe ni o enu eni leyan si fi nko meje momo yen lo nko fun omo un e je n gbo ton yin fe mo interrupt iya yi oro ti e gan ti ni tu
0: o to di pe won wa fun mi lo ile oko lale omo mi na wa tu wa fe se awon ebi oko kun lawon o se mo se yari run mo wa lo kunle ni bi pepe mi parugbo ojo ko mo gbodo ri bi temi ba mi pa egun ire arugbo ojo oju o gbodo ti pepe ba n pa egun ire baba mi ti loju o gbodo oju ki ti pepe pa egun ire mo sa dupe lowo arugbo ojo o ba mi pa egun ire omo mi se igbeyawo alarinrin odidi ojo meta la fi se igbeyawo yi olorun gba gbogbo ogo fojo meteta iru en ti o sele ri ninu ran mi mo gbe olorun ga arugbo ojo ba mi se ope mi to wa pari mo dupe lowo olorun ti o ti pari o te se si tun ma dupe si ni omo mi na wa juwo di senu mo nigba to mo mi ba bimo mo le ni ma wa se gbogbo eri ni papo mo dupe lowo arugbo ojo omo mi ru ri oso ri nigba to dojo kun le omo mi won ni omo mi ti omo mi wole borun mu latago meta abo mo dago meje ale lawon oni si osan pe mi pe o ti su awon iya nibi toro de du e adua ni ke mo gba toro mi ra ti jite ko mo tele omo wa mo bi mo se bo si tanu bi mo se muna ti pe baba mi e ti mo so fun wa wi po re ma je mo re rigun ni mo ni oluwa arugbo ojo ore ma je mo mi mo san lori omo mi na mo se san oluwa gba mi arugbo ojo ki ma je mo ba ma je mo je nigba to pe die ti mo tin gbadura emi olorun so fun mi pe ki mo dupe mo sa dupe mo korin ope mo njo bi won se wa congratulate mi ni po mo mi bimo mo dupe lowo olorun alaye olorun ti o je wo gboku jade ninu alaye ti won gba laye jade ninu oku omo mi olorun to mo mo mi wa laye to mo mo wa laye mo dupe lowo arugbo ojo ati igba ti mo ti mo comfort life orun ti wonu aye mi wonu idile mi ai mo ye eri ohun ti tun ti tun tolorun ojiji n se fun mi melo mo fe ka melo mo fe so mo dupe mo mo lore o baba mi e se ko wa jepe o olorun o ni se yin lagbero ti ki iboko rin o loruko jesu kristi e ni je signboard ti o mo toka pe yin wa amola wa eba wa sugbon ti o ni ku oloju kan loruko jesu arugbo ojo ni se yin be e se mo dupe o e ku ise oluwa o eni ta n buku tolorun n buku mo gbe yin o olorun ga ninu aye yin e se o baba mi eba nki mama odabo
1: sha eni ta n buku tolorun n buku o ye mi gbogbo le e mo bule je nfi atato iyo kankan dun mo e ja lo church e wa gbo nkan o e wo ti ya yen se o ni irubo ohun gbogbo eyan so le irubo ma taga ayo olorun anu ti mo je eyan taga ayo o ni irubo ti mo fe ki gbogbo eyan omo olorun se laaro yi mi ni peye kan o sugbon be mi olorun ba se dari e eyin te wa ni da mewe yin na se be e lo account number yi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank Bini Oba Wole Olele 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade eni kan ni woli kini bible ta fe ka nice na na lo ye ka ka 10 to 20 but e ja ka loni wednesday ana lo ye ka ka 10 to 20 la ka loni ola la pa yi ni match gbogbo eyan omo te mark birthday yin loni te mark wedding anniversary yin momo baba te mark wedding anniversary aye to why o ya lo ra anugba ibi ti olomu yin lo ati eyin oni wedding anniversary ati awon olojo ibi ki emi awon woli ko mu ode be happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary eni kan ye fun mi number mo be share testimony to mi na 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin you are blessed.
2: I love it, just gets my day by.
3: My station is
4: 97.9 The Beat.
5: You can listen wherever you are in the world via
6: they want to eat off my plate.
5: All you have to do is just download the app via Google Play Store or the
6: they want
5: to
6: eat off me.
5: Simply select Classic FM.
6: When I had my vision, you couldn't see. I'm off the better things. I'm only doing